0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa nako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Dream Radio time. It is now 8:55. Dream Radio!
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
3: Stop right there!
2: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

sa buong Pilipinas. It's 9:43 a.m. na minasign. Welcome to Dream High on 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. And of course, unahin muna natin ang ating weather update dahil sabi nila baka magkulimlim na naman daw ang panahon. Minasign, weather update natin, status check. Paalala sa lahat, magbaon ng payong at kapote dahil medyo di masaya ang kalangitan today. Tropical Storm Quiapo, lalo pang lumakas ang bagyong Quiapo at nakatataas na ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Inaasahang tatama ito o dadaay na napakalapit sa Cagayan at Babuyan Islands. Habagat alert, pinatitindi naman ng habagat ang mga pag-ulan sa Visayas at Mindanao, pati na rin sa ilang bahagi ng Southern Luzon. Highways pa rin sa baha at landslides. Walang pasok dahil sa masamang panahon. Suspended ang klase sa iba't ibang probinsya ng Luzon at Mindanao tulad ng Zamboanga City. Check nyo agad ang official page ng LG Ninyo para hindi sayang ang ligo, mga beshi ko. Also, national and politics headlines, NCRPO on full alert para sa SONA 2026. Ang detalye, naka-full alert na ang National Capital Region Police Office or NCRPO at nagde-deploy na ng higit 21,000 na police officers sa bilang paghahanda sa 5th State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Aba, ang vibe, maximum security ang peg para walang maging aberya sa kalsada. Manibela Transport Strike Extended. Pinatagal pa ng transport group na Manibela ang kanilang strike ngayong Biyernes para iprotesta ang tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng langisa. Sabi ng grupong Manibela, baliwala ang fare hike kung lalamunin din lang ng presyo ng petrolyo. Adjust tayo ng konti sa commute plans natin today, mga Dreamkada. Baka malate ang ating shift. Trump at PBBM nagkausap di umano tungkol sa West Philippine Sea. Ang detalye tiniyak ni US President Donald Trump kay PBBM na itataas niya ang mga alalahanin ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa susunod nilang pagpupulong ni Chinese President Xi Jinping. Abang vibe, international chica with heavy diplomatic plot twist, minasign. Latest local news muna tayo. Dumako tayo sa Ormoc City. City Hall reading nuke, lumalaki na at nag-expand. Ang detalye, sabi ni Mayor Lucy Torres Gomez, aesthetic at chill mode din dapat habang nag-aayos ng lalakarin. Inatasan na ng alkalde ang Office of the City Architect na gawing satellite reading nooks ang dalawang idle corners sa second floor ng Ormoc City Hall. Aba, ang ganda niya na. Goodbye boring waiting times. Pwede ka nang magpaka-main character habang nagbabasa ng libro at nagpapatay ng oras. Standard behavior ng modern LGU, very very good. Ormoc City Espesos Youth Payroll and Allowances na ipamigay na. Ang detalye, naging matagumpay ang salary payout ng special program for employment of students and out-of-school youth or ESPESO sa Ormoc City. Binayaran na ang allowance ng ating mga hardworking students at youth leaders na naglingkod sa komunidad. Hakot funds for school supplies and coffee runs. Deserve na deserve ang ating Ormocanong youth at ang kanilang hard-earned cash. Tacloban City muna tayo. High-value drug suspect arestado pa rin. Hindi rin nagpahuli ang Tacloban City Police matapos makatiktik at makahuli ng dalawang high value individual sa barangay 110 Utap. Ang nazis na kumpiska sa operasyon ang humigit kumulang 170 grams ng shabu na nagkakahalaga ng higit 1.17 million. Clean up drive in full effect sa Region 8. Strictly zero tolerance tayo sa mga illegal na gawain. At yan ang ating mabilisang rundown sa mga pinaka-hot at trending na balita ngayong Biyernes ng umaga, Dreamkada. Stay safe, mag-ingat sa ulan at baha. Huwag kalimutang i-spread ang positivity everywhere you go. Magpapatuloy pa ang ating kantahan at kulitan dito lamang sa paboritong tambayan, ang Dream High 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. I'm your ate DJ Senpai telling you, keep dreaming high, stay grounded, and have an awesome weekend ahead. See you later, minasan. Oras natin, 9:47 a.m.

Buenas tardes. It's 10:18 a.m. Naminas and welcome back to Dream High with your ate DJ Senpai. Only here's the city's best FM station. It's 104.7 Dream Radio. At narito na tayo sa ating first batch na ating horoscope for today. Today is July 23, 2026. It's TGIF Friday! Yes! Clock it, clock it! Alright, so minasan unahin natin ang Leo. Ngayon, ang pag-revise ng kasunduan. Ito ang magpapatibay sa ugnayan ng inyong partner. Ingatan ang lahat ng properties, huwag basta magtiwala. Tiyakin na laging mag-hands-on sa iyong mga negosyo. Lucky number and color for the day ang 36, 17, 22, 45, and amethyst, violet. Ngayon, ang hula naman for today. Ay, tiyak na naka-hands-on ka sa negosyo, so kailangan malaman mo rin ang hindi lang ikaw ang partner niyo. Hala, hindi maganda to. Oo, so ayoko muna maghula. Kasi pag naghuhula ako negative, nako, ayoko niyan. Virgo, August 23 to September 23, ang cooperative efforts ang mabibigay sa iyo ng tagumpay. Mapapakinabangan ang social connections mo. Lucky number and color for today ang 28, 51, 32, 45, and blue, Libra. September 24 to October 23, ilaan ang oras sa gitna kapakipakinabang na mga bagay. Lumayo sa mga tao na puro chismis ang lumalabas sa bibig. Nako, kahit sino, kailangan iwasan mo yan. Lucky number and color for the day ang 42, 25, 17, 53, and ruby red. Scorpio, October 24 to November 22, huwag agad sundin ang advice ng isang aso shade. Aso shade! Suriin ang kanyang loyalty sa kaka mag-decide. Lucky number and color for today ang 39, 41, 55, 21, and blue. Sagittarius, November 23 to December 21. Ang iyong pera sa bangko ang magpapasaya sa iyo. Abay, sana all! Increasing ang lahat kung hindi ka lilihis ng landas. Huwag ka lang mag... Wala, ano to? Bakit? Huwag ka lang mag... I-scatter. Ay, huwag ka nung mag-scatter. Marami ka nung pera sa bangko, huwag ka lang mag-scatter. Lucky number and color for the day ang 28. Napaka-random naman nito. 19, 43, 59, and royal purple. Capricorn, ayan, December 22 to January 19, sinusuri ngayon ang iyong reputation. Reputation! Bigyan ng mahalagang pansin ang iyong negosyo. Lucky number and color for today ang 5, 43, 25, 36, 47, and melon pink ang hula para sa ating Capricorn ay... Huwag ka masyadong magbarkada dahil lang isang mong tropa may gusto na sa'yo pala. Hello! At yan muna ang ating first batch ng ating horoscope for today. And that is for July 23, 2026. Mamaya ang ating second batch sa ating pagbabalik. For the meantime, let's go back to more good chakra. Only here sa city's best FM station, 104.7 Dream Radio.

0: Oras sa buong Pilipinas, it's 10:47 a.m. na minasign. Welcome back to Dream High with your ate DJ Senpai. Only here sa series Best FM Station 104.7 Dream Radio. At narito na tayo sa ating second batch of horoscope for today. And nauna na natin basahin ang Capricorn sa ating second batch. So, ipagpatuloy natin sa Aquarius January 20 to February 18. Magagawa mo ang mga gawain. Mapapa sa iyo ang budget na gusto mo. May chance na maging debt-free. Lucky number and color for the day ang 39, 14, 46, 55, and sunshine yellow. Para sa Pisces, February 19 to March 20, maraming mayaman na client ang tutulong sa iyo kung mananatiling tapat ka at may paninindigan. Lucky number and color for the day ang 19, 41, 45, 28 at candy apple red. Aries, March 21 to April 19. Maglagay ka ng rice cooker sa sarili mong kwarto para hindi kinukuha ang kanin mo ng mga ka-boardmates mo. Lucky number and color for the day ang 39, 21, 45, 19, and green. Baka random talaga. Taurus, April 20 to May 20. Kailangan ng seryosong pakikipag-usap. Ay, sorry naman. Magkakaroon ka ng meeting mamaya, kaya naka-makeup ka ngayon. Lucky number and color for the day ang 35, 51, 25, 15 and carnation pink. Gemini, May 21 to June 21, magkakalkal ka ng basura. Isang family issue ang mauungkat. Kailangan mailagay mo ito sa junk shop. Lucky number and color for the day. Ang 43, 15, 48, 52 at gold. O malay mo, mayaman. Mayaman na makukuha. Sa pagkakalkal mo ng basura, itinapon pala ang titulo ng lupa. Diba? Cancer, June 22 to July 22. Mahalaga ang work-related travel. Dito ka magtatagumpay. Kaya, huwag ka nang magbenta ng ice candy. Lucky number and color for the day ang 11, 25, 51, 43, and sandalwood brown. At yan po ang ating second batch ng ating horoscope for today. Oras po natin ay 10:49 a.m. na minasan. Diretso na po tayo sa unmute. And next week na lang po natin ang ating didulo sapagkat kulang po tayo ng oras ngayon.
1: Sumimasen, minasan. Pasensya na.
0: We'll be back for more good music. So stay locked in dito lamang sa series Best FM Station 104.7 Dream Radio. Kaloka ng horoscope.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Welcome to Unmute with your ate DJ Senpai, only here sa city's best FM station 104.7 Dream Radio. Ako inyong makakasama, mga stress pero lumalaban, comfort zone ng mga dilulu pero productive naman, at ang safe space ng mga may chika na di pwedeng i-public. Kaya itaas ang volume. Ihanda ang lunch at sabayan ang pinakawalang tinatagong tambayan on air and online. Broadcasting live from Dream Radio 104.7 FM Tacloban and 99.9 FM Ormoc. Streaming worldwide on Weebly. This is your ate, your kakampe, your chakra booster, DJ Senpai. Unmute! Season 3. 11:23 na, kaya huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Sender natin ay from Barangay 88, San Jose, Tacloban City. Tawagan na lang hiya, ha? Agnay na Jinggoy. Hello, Ate DJ Senpai. Good morning. Mumpay nga aga. 24 years old ako, ngan bago pala ako nga nakapasarahan board exam. Muri pa nga ni ako makapangitahin trabaho. Gine-expect na ako han ako na kag-anak. Nga ako ang magpa-eskwila han ako duha nga minor de edad nga bugto. Ngahin na ginasisinukutan na ko nira han igbarayad han amon kuryente. Nauuroman na ako ngahin na dadagdagan na akong pressure. Abat ko diri ako ginpapapahuway man lang. Bisan bago pala akong nakakagtikang, sugad na good baliwat talaga ini it akong obligasyon. Hello, Jinggoy. Valid na valid yung pakiramdam mo, Jinggoy. Unavoidable. Pamilya nga Pinoy talaga, tradition na talaga ini nga sandwich generation syndrome. Pero bawal magpa-burnout, please. Tip number one, ka-istoryhat imo family. Hin maupay. And please set clear boundaries. Sabihin mo, mama, papa, mabuligad ako. Pero, diri kada 100%. Kaya, may dako gihapon, kinabuhi nga ako. Nga imo. Tala ko makabilingin stable nga job. Tapos, ayugan liwat, 100% ig-asa akong tanan. Mabulig ako bilang anak. Pero diri bilang substitute parent. Please, Jinggoy, protect your peace habang naghahanap ka pa ng trabaho. Okay? At mas mabuti siguro if tumira ka sa, ano, like mag-ano ka, maging independent ka. Kay while you're there, ganito talaga magiging situation. Grabe talaga itong sandwich generation syndrome, no? Parang nakaka-toxic talaga. Anyway, para sa lahat ng mga naging breadwinner, para sa kanila mga kapatid at buong angkan, gambate, and I hope you find your peace, and I hope you find the strength to clearly set boundaries. Alright, para naman sa ating letter sender from Barangay Cogon Ormoc, ito ang kanyang letter, maupay nga adlaw, DJ Senpai. Nagpadara ako, hininga akong mensahe kay waray nagod ako, mapagsusustentuhan. Na akong live-in partner, ito sobra duha katuig, nalulung nahin online casino ngayon isabong. Bisanan amon pundo para namon emergency asset ngan pang groceries, ginuutang ngan gintataya niya. Tawagan na lang ako nga Marilu, kay tanan halos din ni haamon barangay, haamon na kilala na. Kapag pinag-tatrabaho ko iya, o kapag ginyayak ng kuhiya, nasuko ngayon na nanahadlok hiya nga babayaan ako niya. Aanhon ko ba ini, Ate DJ Senpai? Mga bata noon pagad kami, around 25, ganhiya 27. Pero naderi kuhiya bayaon, kay ginihigugma kuhiya.
ginpaparaya nala kami, ipaparayan nala kami hanamon kabutangan. Naasa ako nga magbabaguhiya, kay gusto ko hiyan at akon makadayon hasta't kahasta. Hello, Ate Marilu. Ay, mas lagasingin ako. I'm sorry. Pero I'll just call you Marilu. Hi, Marilu. This is Red Flag with Siren Noise, Mami. Love is not enough kung ang partner mo ay nailulubog ka mismo sa utang. Kapag ang addiction ay nakaka-apekto na sa survival and mental health nyo as a family, it's time to take control. Sit down with him, talk to him. Tell him na, okay, tatagan ko ikawhin na ultimatum. Kapag dire ka lagi hapon magsugad hini, dire ka lagi hapon magbago, di mo lagi hapon sulayon ini nga mga bad habits and vices nimo, kami nat mawawarahay mo. Kung dire mo kaya inibayaon, kami nat mawawarahay mo. Tagihan ultimatum. Ihiwalay mo ang pera mo sa kanya, okay? Marilo pamati. Ihiwalay imo kwarta ngahin wag na wag mong babayaran ang utang niya. Nasugad din ni akong sangkay. One time I have a friend na yung tindahan niya, grocery niya na lubog sa utang. Dahil nakakalasan na lang yan nga may danaso ko ta iyahin bugas kinabuwasan ng napulo ka sa akong bugas. Kaya ano hindi nga napulo ka sa akong bugas? Kay bayad din ni masawa. Aba, hikamot pagsabot. Ayaw ako. So, nasugad na yun yan partner na akong friend. Kaya niya pa, dis na lubog ha utanghan paghuigo ngayon. Ang iya tindahan ngayon, ang ginigginamit pagpusta. Hasta nga nagsaraan iya grocery, dakod to niya grocery. So, amiton, may nanabugapin in the future. So, make sure na you set boundaries with him. Angan ayaw pagbayara at iya utang. Ayaw pagbayara. Okay? Kung utang niya, utang niya. Kung pagbayad dito ay pagpinalabot at kwarta at kabataan, ay pagpinalabot at kwarta. Laging lagihin ultimatum na magparihab, magpa-therapy. Kapag nadira lagi hapon, ngahin na ginahadlok ka niya, babayaan ka niya, saho. Bounce. You cannot save someone who refuses to save themselves. Alright, Marilu? Once again, you cannot save someone who refuses to save themselves. May mabaon ka gyapon na utang to the point na mawarayan ka na wa kang ginhigupin ko and ginhigup na ginvacuum na nimo kaluluwa. Ma-de-depress ka hininge iya trabaho, okay? Oras natin is 11:30 a.m. na minasan. We'll be back for more Good Chakra only here sa Unmute on Dream High sa 104.7 Dream Radio, the city's best FM station. This is your ate DJ Senpai. We'll be back for more, so stay tuned lang.

oras natin is 11:55 na minasan. And welcome back to Unmute with your ate DJ Senpai, only here sa City's Best FM Station. 104.7 Dream Radio. At meron tayong last letter na babasahin na muna. Because we are over time. And this letter is from Tanawan, Leyte. So basahin muna natin ang kanyang sinend sa ating Telegram. Hello ate DJ Senpai, please taguan nala ako hangaran na bebang. Uliga ako miyada ko sangkay tingag pan high school na nahibaruan ko nga pinag ginlilibak ngayon ako ha pamilya na akong uyab nga naiba namon nga kakilala. Ginyak na niya ako nga na akong ginggagamit nga kwarta para akong business yan na is ginkuha ko kuno ha diri maupay nga pamaagi. Puro fake nga chismis. Sobra na ako nga nag-aalangan ngahin nagkaka-anxiety kay ginasahan ko hiya nga tinuod na sangkay. Susumbatan ko ba hiya o papabayan ko nala kay nadiri ako hinsamok kay diri ako suga dito nga klase nga tao. Dako na namon pinagsamahan yan na siguro diri ko karawat nga nahimuin niya akon. Kay hasta yan na baga hindi ko gintutuuran anakon mga nababatian. Salamat at maupay nga udto ha iyong atanan. Hello bebang, standard behavior yan ng mga tao nga insecure sa glow up mo. Huwag mong patulan gamit ang galit. Patulan mo gamit ang facts and boundaries. Please cut ties politely and quietly. Hindi mo kailangan ng frenemy sa buhay mo, beshi. Kapag nagtanong siya kung bakit cold ka sa kanya, sabihin mo ng direkta na mabuti pa ang negosyo ko, may kita. Yung chismis mo, walang pakinabang, walang kita. Wala kong kita, negosyo. Na ako'y kita, negosyo, pero sa imo, di ko kakita. Sa imo, tinuod ka tawo. Block social media. Tapos, nagpipinanhimo-himo yan diri, maupeng istorya. Aba, pinag-usapan natin yan. Pinag-usapan natin yan sa cyber libel. Kung may ebidensya ka sa social media, screenshots na ginayayak na kaniyahin mga fake news, you can use that against her. Sering mo pa man nadiri kahin na samok, nadiri kahin kuwain, ibigay mo na lang yan sa abogada mo. Wow, may abogada. Ipaglaban mo. Diba? Pero kung ayaw mo talaga ng gulo, aba, block na. It's choose peace. Diba? Choose yourself. Kaya yung mga tao, they're in true friends. They are just insecure. And then they project their insecurity towards you. Okay? Alright? Minasahan nyo lang muna ang ating babasahin na see you again next week. Dahil marami tayong pag-uusapan next week. Marami tayong topic. Topic na hindi natin napag-usapan ngayon sa Digilo. Ay pag-usapan natin next week, okay? Oras natin, it's 11:59 AM na minasahan. Domo arigato gozaimasu. Ingat sa daan kapag magmaneho kayo. Dahan-dahan sa pedestrian para walang masagasaan.

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Kuya Kimpo, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
4: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
5: May mga gapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
6: Stop right there!
5: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalanipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suport ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong gi-atiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: Dream Radio Time. It is now 3:27.
1: That time check was brought to you by
2: Byprints. We print while you wait.
3: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy. Wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulatang nga mograbi pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney, ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury, ug mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leyte Net lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta Internet, Leyte Net! Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na. Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast.
1: Thinking of your advertising needs? No need to go elsewhere. Buy Prints has it all, from stainless, brass, acrylic, glitter, even neon lights. Also specialize all types of t-shirt printing like digital, DTF, direct to film, full sublimation, customized shirt with embroidered prints, tarpaulin, sticker, product labels, and canvas printing. We also have giveaways at affordable prices. Buy Prints is located at Apitong Road, Tacloban City, with spacious, safe, and hassle-free parking. Also, at the third level of Robinson's North Tacloban. Contact 0995-967-2377 or 832-0039. Buy, reprint while you wait, and your best choice for all advertising and printing needs.
0: Philippine Standard Time, it is now 4:17. Narito ang ating Dream Balita. Muling nabulabog ang San Jose National High School dito sa Tacloban City matapos makarinig ng mga estudyante ng pinaghihinalaang putok mula sa senior high school building ng naturang paaralan. Ayon kay Department of Education, Tacloban City Division Information Officer, Dr. Nilo Eder, nakausap niya ang principal ng paaralan na agad itinanggi ang alegasyong putok ng baril ang narinig. Paliwanag ng punong guro, nagkaroon lamang ng isang aktibidad sa isang classroom kung saan mayroong nagsigawan. Dagdag pa ni Eder, isang mag-aaral ang kumanta para sa kanyang kasintahan bilang bahagi ng aktibidad na naging dahilan ng kilig at hiyawan ng mga klase. Narinig ito ng ibang estudyante sa kalapit na silid-aralan at inakala nilang may kaguluhan kaya't nagsitakbuhan ang ilan. Dahil sa sigawan, nagdulot ito ng alarma sa iba pang mag-aaral na naging sanhi ng komosyon. Agad namang nagsidatingan ang mga magulang matapos makarinig ng balita tungkol sa pangyayari. Kaugnay nito, agad ring nagsagawa ng investigasyon ang mga kapulisan at pinapalabas ang mga estudyante upang masiguro ang kanilang kaligtasan. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada. Susunod na ang Dream 20 Weekly Top 20 Countdown.

0: Yan ang kapernaranda.
1: Food tripan nga barato? Sulit ngan ganado? Tara, hagaron! Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron! Hagaron! Ganado ka pirmi!
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
3: Stop right there!
2: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agrivet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: Philippine Standard Time, it is now 5:18. Narito ang ating dream balita. Nagsampa ng kasong kriminal ang Bureau of Internal Revenue or BIR sa Department of Justice or DOJ laban sa SunWest Incorporated, pati na sa mga opisyal nitong sina President Aderma Angeli Descarga Alcazar at Treasurer Cesar Zacarias Buenaventura dahil sa umano'y 22.71 billion pesos na kakulangan sa buwis mula 2019 hanggang 2024. Ang kumpanya ay dating pag-aari umano ni dating Representative Zaldi Co. Batay sa imbestigasyon ng BIR, sinadyang under-declaration ng kita, maling pag-claim ng mga gastusin at pagbili, at paggamit ng hindi suportadong creditable withholding tax or CWT credits ang ginawa ng kumpanya sa kanilang income tax returns. Dahil dito, nakitaan ng sapat na batayan ang ahensya para kasuhan ang SunWest at mga opisyal nito sa ilalim ng Sections 254 at 255 ng National Internal Revenue Code or NIRC. Ang kaso ay kaugnay ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na imbestigahan ang mga irregularidad sa flood control projects. Natuklasan ng National Investigation Division na malaki ang diferensya sa mga bayad na iniulat ng Department of Public Works and Highways kumpara sa deklarasyon ng kumpanya. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada!

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
5: Mas klaro na ba bisan gabii?
4: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalagang paalala.

dala ang iyong birth certificate, barangay certificate at proof of address gaya ng bill ng kuryente, tubig o internet, basta tiyaking nakapangalan ito sa aplikante. Layunin anya nitong itama ang maling paniniwala na kailangan muna magkaroon ng ibang government-issued ID bago makakuha ng postal ID. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang gabi. Dream Kada.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, haga ron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and Downs in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Agarun. Haagarun, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, haiba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: Today's

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, haga ron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagarun. Haagarun, ganado ka pirmi.
1: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir.
2: Sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
1: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
2: Pinood, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
1: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Dream Radio time. It is now 7:59.
1: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng

0: Dream Radio time. It is now 5:57.
1: Kidney care time!
2: Ako si Tere Robles, 59, sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
2: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalaga.

0: Kuji.
1: Ano yun, Dino?
0: Problema ako eh.
1: Anong problema mo?
0: Nag-away na naman kami ng girlfriend ko.
1: Ba't di mo i-text?
0: Eh, wala ako load eh.
1: Eh di, personalin mo na lang.

0: lang. Parang may gusto na ako sa'yo. Pero palagay ko, i-text mo na lang.
1: Ha? Eh, wala akong load eh.
0: Email mo, kaya mo?
1: Wala rin akong computer eh.
0: Alam mo, alam ko ako na meron ka.
1: Ano yun, sir?
0: Malaki ang ano mo.
1: Ang ano, sir?
0: Malaki ang ulo mo.
1: Ha?
0: Eh, kala mo, guwapo ka eh.
1: Eh, ba't kayo, sir?
0: May duda ka.
1: Sorry, sir, ha?
0: Sorry, nakakwenta ka usap.
2: Dream Radio Time. It is now 7:01. Dream Radio!
3: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
4: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.

0: Dream Radio time. It is now 7:30. Dream Radio.
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection plus mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows whether through the internet or through cable TV for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 0535-223-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta internet, Latinet!
2: Ahoy! Kidney Care Time!
3: Ako si Alan Taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang ni Kidney Care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Today's

0: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
3: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
3: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic, ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin